ma pe sans zèn, et sa e pe sans dan patern, lan mè, ma wòl, di pe don nan ban akos an pe pli fòl, e pou kontilman sans zèn. Nou bizwen reflesi sèyezman avèk sansman klima, son dinamizm, tout sa la e sans zèn, e vin pli fòl. Si nou pou perdi nou ban plato, il a le moment pou nou kapab komans pran ban aksyon un pe pli sèye, e ban desisyon pli sèye, e fè ban refleksyon un pe pli sèye.